0: I'm such a yad palan. Subi. Atiri.
1: Gus. Me pes yad. Fakat ne mas na ba. Gus. Bars. Se khoda e sawal. Pata banis na bon sawai. Es ti chus na dol os na stam padavas vatan. But, khudais, khudais.